kau ma kambang tua nani pho kampa ma dui farm kua lani long sa bua.